0: Sinabi sa namin, lakis ka, ayaw ko na liyam. Talipay, lakis ka, ayaw ko na liyam. Sumakta liya. Parihulia, gunlia. Nakaya din gawa kay orasyon, lakis ka, ayaw ko na liyam.
1: Tutayan.